sama jarni saman sama jas nak mari jas nak ngone jas sama ga desa ma de go andu bu sama as ndu jo mas pa yo sama jas mu jik ma do bu jik ka ba se sama bay kiru geu salu la